0: pina ina re fitalinga ia au tanga baya tipi au tanga baya. Ai, o leana maua. O leana maua ko ala ia se tasi o. O whaatata nonga fo se tasi o li isa. Awea fo I ma minsta o tato malo le fiongo ia lea tunu u wain. Fo I lea fong a. You know, makwa bawale lady fatata no for your foot to mari. And makwa ya uo fuasole. Olena le aile faste le so ifue o my le so to shine balana ta otunga lena. No for America. Ah, le alu lad fai fai lo fai fai. We feel no losko no tu la epali grakalia. Ai o tanga tali nga makua fa amas ya si tula e pa tutono le ba ta fono le tuno ai paul o tanga te ola I long yo ai kala fu o la tamalo ai na fai fai na talas going to le pa wake I fo me to le pete mana o te ta umba to o pisingi singa ngaungi e fi o pisingi singa fa ngaungi ngau ngau ga dunga palalu ah Mo formalie fo ilalo. Dei masakala uma. A oleala usi moyer favo. Ole melo ke akha. So de sangue ngei ave cooper fast. A ola fe mai. Ole ma rosa moro ye. E fa rongo kanga kor fast olo ya tunu mama. E fa kon wa kuso le va ai le reango me o faine. A orenga saunga I aile lei moele lei whainga tangata le fasting I Australia Brisbane. A olea ua makua whai mai o le tō telo la tue langolango inga le fast. A lai ola le pinfiki. E whawhiwhera ola le tunu o saa moen kaka e ola le pinfiki. Sole. A orenga saunga I ngai Brisbane. Sole. E pe I was fuafe e le tupena na alumanai. Ai usi mai fa fa wanga ne wa ya ka po kala mera ku sa o ka ko me re a lo fo se ka la vo a
1: tone po o le sa fa ta to ne sa mo ala e fi fi sa po ra si o mai mai fa a o mai o fo ko pe tape so I ai fi fi a mai de pasi a va tu yo ya le la la to fo I fa Ia ma fai mele fa tonu ma. Nga ar fai ar mele mo ki fai akuai. Pe nga umar mele sa ma tau fai ar mele. Duotas. Ane fara vla. Ele o sink in tongo ma ho fau tangata me. Le me tu la ima. Awa ele fa pe. E kali lau peng fiki fa. E la vai se me mai so soange. Pe a pen krap la kuhu unge. Ele lava kupe. Peng fiki la lau ke mau e fa. E me fsa songe e mengi. E koe faya e sa mwa. Le fo fol fa fita uli ne. Ha. Ia nga ngofo ngofo rola ea wa umar siva, umar fia fia, umar ka lolo. Uma nga ingu. Ha. Ai koe fo ima ya kako. E ufai pisingisi la le ingu. Safa uma kako. Ole mena nga. Kako fa kakari. Ha. Ma kako ka kalo ele akua. E fe soa soa ngi mai ya sa mwa. Ele ko langa le ka ke o emi ah afa pe o blind ke le fa ina ma lo me tu lai mai or maybe they're very arrogant ah or arrogant fa pe o ma ko le do fa do fa ire fa ina ma lo ke ni pu le ma ko mai me re I ave I mai me re I ave I o le me pe te o silin mata o tia o le sa fa ta to ne po
0: You're not too far from me. Man, I'm a mole. I'm not upu way of on a no eradicate, my blind. I want to my eye or Kawaso, you let the maru or your timine, ma, my son of our valley to pay. I'll ask you if I'm a single, if I'm a single cracker for ping. Sa no fol me ma po po ya le bongo fol la lor aku ah pa u ma ya lunga le me na no fo ai fai ave ma min star le tu no ya o le bongo fol la lor fi le po sia li ya le me sa on ka ka ka le u ma va ko sole o le me la

le sa o dole kala asimako faife au I langa la unga ngafi. Ola la unga mato faife au na fina faile kusi fo ile le koronito tau pasu tolu fa upefa. E ono sa ile alofa. E anga malu fo ile alofa. Ele lo si lo si le alofa. Ele mita mita vale le alofa. Ma ele fa a fefeteina. Ale ane wa maua nge kanga kaua le loa o sa I le alofa. Ia ba tu fafdai he oe ma lo lo e le nek teimu li nauto wa ai I ai. Manuia tatu ainga ore kwa vili masi se kupe. Ah, ma kwa kwa fapenga. Wakaka nga memo singa mea asa masangi nga faile lai nga inga ero le vai o fupu ono loko sa masongi po o I vai singa wamo leko e fai fafi e fok mangisi rungo mongo vai waleko esku e wui pahelo se si se fai fe apu na koga mbawa mea ua mbawa uma nga mea umai ai ya ole fe menso nga le tini ua lai pung saan maro le temine ah ya alko akfa fa pena ya I wanga lo kamalo ne tinu le kusho karni tona ya ya upuna ole alofa yo afushia tato le alofa se fi u le fi le ka ofi ofi ba le va o fa tu ma o va tu le sa ai amo ko ala ya fita winga ya a fa nga malo fiti o mana ole le si te veni rambuka e kua si pingsingi. Ai fai mai lo mani tua ngai al malo fiti. Pea se inki al ka kangal makwa mangi ya fika le inki hao. Ano fionga al pale mia. Ia la si ifo I fia lo kua pa u mai la lo ka ua pingsingi. O lo kua pa u u mai la lo ka ua pingsingi la lo langa fia la ila kua si ke kua ka kua pingsingi. Ia malisi mea unga mankua, kosu 5 miliona tupeo malo Australia le mai a tatou tau sanga uma. Ko upei lalo kako pinsingi tala, ai vai vanga iai. Ia nga maila I olesi tupe nae mo mai Ford Financial I Australia. Koe wha kao mingis kako pinsingi wha leo leo, ma vai kako pawa ngai peso. Ai, ole nga maua kua ala si tasi wha I o platform por litio tina avu le leo vi inga o le aia. Fa meo sa wa I la wadi mata la pingsin. Ai tolu ta la upot. Ai mentua, ya, maua umatu nua pasifika fa menjanga maya Australia. Ele kongko ya si ya ilunga pingsin ya la fa mei la uli o leke le reserve te le tato pingsin ila ye. Ya la rakunga ya kako pesele ya. Ya sa la rakunga kako kalo kalo. Ya mentua te fo I ya. Nai te mautina matua whatalo whatuna ia matua nei le sunga le whawhinga into ina ia te aunga rau pati matwhatua ia sa sese whatalo whatua ia tina ia pa ese a misi whutama ia tu whatele ma le ainga matua te utama whinga ia fōrbea ele mani malfatua a misi fō isa vea le wale lio I ina malfatua ia sia a mantua tuai ia tauli de veju ma le ainga Fatalo fatu se usu ya Eddie Frost Malo se fu malo malang magwia La usunga le ambuan na le yato alo ina Besi usu ya tu mafono Fatalo fatu usu pulang al fali Brisbane Factory Fish Factory Sunga ya valu valu Besi usu ya Nick Vandermeid Fatalo fatu ele tears and Polynesian taste I na straf pain sa mo talina mo Es le mane yo tatu ale fo itamali I Yoi, mau fuaro wa baingu pe a peke le sau whakau. Yoi, ame se fwoi a fetu na Deception Bay de Sunrise. Se a tufinia koleti, hea mra fingo ya Pauli Osi. Wa matato, wa mai oi anko matato Freighty na Logan.
Ia, ae, manatu, ia, ole hau whātatari mai, ia tamaitai mai iona, malana pese, le makuele, ki mungi le so, a, tosu pasene se mnoi ono tōro ti munga, ia, leve mai mai iona, a mawai lo ti munga, ia, makuele lunch, a, waitamu tangatito, ina, maa silo mtua, ia, maa onga, voi, ole, whakalima.

0: Radio 4.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
2: You're tuned to
1: Multicultural
2: Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
3: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
4: Mabuhay!
5: Maayong gabi!
4: Tadus kanu!
5: Mahay na banggi!
4: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
5: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
5: At syempre dito rin sa Down Under.
7: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
4: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
7: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
8: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EB FM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EB FM 98.1. It's radio in your language.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. Ang oras po natin, 25 minutes pagkalipas po na alas 6 ng gabi na. Dakdak kasi ako ng dakdak.
2: Yes, yeah, well, we have three Mondays to catch up on.
1: Yes. And so, we'll start off with, you know, the news here in Australia, the biggest news that happened, of course, yesterday.
3: Yes, ang saya kahapon. Like, I know for, in South Bank, may, ang tawag dun, there's like an activation of some sorts for FIFA, like watching, and I saw that video and I was like, oh, too bad I wasn't there. But anyway, isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng Australia matapos nitong talunin ang Turkey 2-0 sa kanilang laban sa FIFA World Cup sa Vancouver. Mula sa unang minuto ay pinakita ng Socceroos ang kanilang agresibong laro at matatag na depensa. Binasag ni Nestori Iran Kunda ang depensa ng Turkey sa ika-27 na minuto matapos ang isang mabilis na counter-attack na nagbigay ng unang goal para sa Australia. Sa ikalawang kalahati, lalo pang tumindi ang presyon ng Socceroos at sa ika-75 minutes, siniluhan ni Connor Metcalf ang panalo sa pamamagitan ng isang malinis na strike mula sa loob ng box. Hindi rin matatawaran ang kontribusyon ng batang goalkeeper na si Patrick Beach na nagtala ng walong saves. Dahil dito, hindi nakabawi ang Turkey sa kanilang unang World Cup appearance matapos ang mahigit dalawang dekada. Malaking kumpiyansa ang hatid ng panalong ito para sa Australia habang nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa Group D. Ayon sa coaching staff, layunan nilang panatilihin ang momentum at ipakita na handa silang makipagsabayan sa pinakamalakas na kuponan sa mundo. At para sa karagdagang updates, manatiling nakatutok.
1: It's
3: exciting.
1: Yes. And ako naman kasi, I'm quite impatient. So I was watching, of course, the first half.
3: Yeah.
1: You know, biglang sasabihin, it was like, I think it was 44 minutes then lalabas na plus 4 or 5 minutes, you know, meron pang it's not rejuvenation, what's the when you try rehydration time plus penalty. Oh, diba? So it just first half can take something like anywhere between 50 minutes, so parang isang oras, almost an hour.
2: But you know that thing sa South Bank, they start at 5 in the morning.
3: There's
1: the
3: one
1: wing. Wow.
2: Lamig. So there will be a Friday, two Fridays in a row now, because it will involve. Will it involve the Australian team?
3: Meron pa silang game.
2: Because they it's open before.
1: Are they playing the United States? 9.
3: I know my 5 a.m. Yeah, I know there's one that's 5 a.m. Yeah.
2: There's one next week, 5:30 a.m. It's already open. So my just before the Ferris wheel and the Brisbane sign.
1: Okay.
2: So there's something happening there. Hindi ko pa nadaanan, but I'll check it out tomorrow.
3: Yes.
2: And Sports Vibe will do a live
1: coverage, a live reporting program
2: on Friday. Yeah. Unfortunately, for the first time, walang Filipino sa grupo na yun.
3: Oh, wala na, hindi tayo masyadong maalam sa FIFA. No,
2: just to Chip, we have a multicultural sports program. So pero because there are 1, 2, 3, 4 Filipinos in that group, every week merong Filipino voice. Oleg is Serbian, we have Uruguay, we have the Scottish, pero nadadominate ng Filipino group every episode. Merong isa for the first time, wala kami,
3: pero good din, no? Para may variation.
2: Para may variation naman.
1: Yes, that's right. No, but and then we have big soccer fans.
3: Yes.
1: Really.
2: Because, you know, the Latin American groups, they show up.
1: Yep.
3: Yes. Tama.
2: Let them fight. It will be good.
1: Ano pa mga balita natin naman sa Pilipinas?
2: Senator Alan Cayetano pinag-resign ng Atom dahil sa kakahiyan kakahiyan sa ibang bansa. Who's Atom? Hayagang pinagre-resign ni Volt Bohol ang pangulo ng August 21 Movement. Oh, August 21 Movement. Si Senator Alan Peter Cayetano bilang mambabatas dahil sa umano'y nagiging nakakahiyang imahe nito sa ibang bansa. Kasabay ang panawagang mag-resign na po kayo. Nakakahiya na po tayo sa ibang bansa. Binatikos din ni Bohol ang kampo ni Cayetano na umano'y paggamit sa pangalan ng yumaong Senador Ninoy Aquino at Yellow Movement. Ayon kay Bohol, isang estratehiya lamang ng kampo ng senador ang paggamit sa laban sign at kasaysayan ng paglaban sa diktadura ng matandang Marcos. Ginawa umano ito ni Cayetano para maging romantiko o magandang tingnan sa publiko ang kasalukuyan nitong pagkontra sa administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan din ng grupo na si Aquino na isang leader ng oposisyon na kinulong sa isang kulungang militar noong panahon ng diktadura ay lumaban sa pasismo, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Habang sina Cayetano at mga senador na sumusuporta sa kanya ay iniugnay sa mga Duterte kung saan naipahayag ng suporta ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang mga kaalyado nito sa pag-asam ni Cayetano na maging pangulo ng Senado.
1: I think there were even talks about like a co-signatory or co-signing.
2: Yes, ayoko na.
1: Anyway, baka moving along.
2: May masabi pa ako.
1: Ano pa ano mga balita natin? I think we have one on the transparency campaign.
3: Yes, naniniwala si Rear Admiral J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na ang kampanya sa transparency ang susi sa paglantad ng illegal na aktibidad ng China sa may bahagi ng Bajo de Masinloc. Sinabi ni Tariela na napakahalaga ng kampanya ng pamahalaan sa hayagang paglalantad upang mapigilan ang mga illegal na aktibidad ng China sa Bajo de Masinloc. Sinabi ni Tariela na ang paglalantad sa publiko ay mahalagang hakbang matapos kumpirmahin ng mga otoridad ang presensya ng kanilang nakalutang na estruktura or floating structure ng China sa nasabing lugar. Nangamba ang Pilipinas na sinusubukan ng Beijing kung maaari silang magtayo ng permanenteng artificial island doon na malapit sa Luzon. Ayon kay Tariela, ang paglalantad sa mga ganitong kilos ay naglalayong sirain ang reputasyon ng China sa mata ng mundo upang magdalawang isip ito sa kanilang mga plano. Mahalagaan niya ang tiempo ng paglalantad dahil ang Pilipinas ang tumatayang host country ng ASEAN ngayon kung saan pinag-uusapan ang Code of Conduct para sa South China Sea. Layunan din itong pilitan ng China na bumalik na sa maayos na negosasyon. Samantala ay manungkahi naman ni dating Philippine Navy Rear Admiral Romel Ong na magpakita ng presensya ang Pilipinas sa nasabing ruta na dinaraanan ng mga barko ng China sa pagitan ng Hainan at Bajo de Masinloc upang harangan ang kanilang supply at magtakda ng malinaw na limitasyon laban sa agresyon ng China.
1: And we have one more. Yep.
4: Halos 200 pamilyang nawala ng bahay sa sunog sa Western Bikutan, Taguig. 200 pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunog ang isang residential area sa barangay Western Bikutan, Taguig City noong Sabado ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga at mabilis na kumalat dahil karamihan sa mga bahay sa lugar ay yari sa magagaan at madaling masunog na materyales. Umabot sa 3rd alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula makalipas ang halos 3 oras. Nahirapan ang mga bumbero sa pagresponde dahil sa makikitid na daanan papasok sa komunidad. Dahilan upang mahirapan ang pagpasok ng mga fire truck at mga paghahatid ng sapat na supply ng tubig. Dahil dito, humingi ng tulong ang BFP sa Philippine Air Force na nagpadala ng helicopter upang magsagawa ng water dropping operations at makatulong sa pag-apula ng apoy. Tinatayang nasa 150 na bahay ang natupok sa insidente at humigit kumulang 500 katao ang naapektuhan. Maraming sa mga residente ang nagsabing wala silang naisalbang gamit habang mabilis na nilalaman ng apoy ang kanilang mga bahay. Ayon sa ilang biktima, kabilang sa mga nawawala ang kanilang mga ipon, mahahalagang dokumento at pag pinagkukunan ng kabuhayan. Sa kabila ng lawak ng pinsala, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa naturang sunog.
1: Magbabalik po ang magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
5: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
6: See you there!
7: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
8: Station sponsor.

0: Ayan po, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. Ang oras po natin, 43 minutes, pagkalipas po na alas 6 ng gabi. And what other news do we have in the Philippines?
1: Inanunsyo ng Department of Transportation na balik operasyon na ang commercial flights sa General Santos Airport ngayong araw ng Lunes. Matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, na kumpleto na ang DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines ang safety assessment sa paliparan. Nagsagawa na ang DOTR at CAAP ng kumpletong safety assessment and we confirm na pwede nang ituloy bukas yung commercial operations sa Gensan Airport para hindi na maantala yung biyahe ng ating mga pasahero. Ito ang pahayag ni Lopez sa inilabas na abiso noong Linggo, Hunyo 14. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong ang CAAP sa mga airline operators, airport stakeholders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagbabalik ng operasyon ng paliparan. Sa kasalukuyan, pinapayuhan ng DOTR ang mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline para sa pinakabagong flight schedules o travel arrangements. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng imprastruktura sa lugar kasunod ng lindol upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero.
2: And this is the last news for the Philippines. News, bilang ng child labor sa Philippines, bumaba ng 509,000 sa loob ng dalawang taon. Bumaba ng malaki ang bilang ng mga kabataang manggagawa sa bansa mula sa 828,000 noong 2022 tungo sa 509,000 noong 2024 dahil sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa child labor ayon sa Department of Labor and Employment or DOLE. Sinabi ng DOLE na bunga ito ng mas matatag na programa ng gobyerno at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang mailayo ang mga bata sa mapagsamantalang paggawa at matiyak na nananatili sa paaralan. Kasabay ng pagunita ng Araw ng Kalayaan, nanawagan si Labor Secretary Francis Tolentino sa publiko na tumulong sa pagsusulong sa isa pang anyo ng kalayaan para sa mga kabataan ang kalayaan mula sa child labor. Binigyan diin ang kalihim ng kahalagahan ng kasama-samang pagkilos habang nakikisa ang Pilipinas sa paggunita ng World Day Against Child Labor 2026 sa ilalim ng temang Red Card to Child Labor, Fair Play to Children, Decent Work for Adults. Ayon kay Tolentino, hinikayat na ng tema na mas mahigpit na pagpapatupad ng mga pulisiya at programang naglalayong pigilan at tuluyang wakasan ng child labor sa bansa. Bilang bahagi ng isang buwang kampanya, nagsasagawa ang mga tanggapan ng DOLE sa buong bansa ng iba't ibang aktibidad kabilang information and advocacy drives, service caravans, orientation tungkol sa Republic Act 9231, pamamahagi ng livelihood assistance, giving gift activities sa ilalim ng Project Angel Tree, Dole Kula, Film Festival, at mga Run for a Cause events.
0: Oh, ito magiging kritik ako. Kasi nga, diba, usually when you have a new policy that comes out, and you really make noise about it or promote it or put very stringent what's this strategies in place, usually bumababa ng mga at least 50%. Yeah. And then it slowly goes down, but slowly kasi people tend to forget. And then maghahanap-hanap yan ng mga cracks or butas.
1: Yeah.
0: So for me, the fact that it hasn't even gone down to 50% over 2 years is still not that it could. There's still room for improvement. So I hope they really seriously look into this.
1: Yes, yeah.
2: But this is sort of dependent sa ano no sa administration. So if the administration has 6 years, it will be effective within that span. But then the next administration, hindi naman dun yung focus nila, and it will be a different secretary.
0: True, that also could pose ibang ano ang mga objectives and yung priorities nila. But hopefully this one, they won't leave this, they won't ignore this or forget about this. Anyway, ano pa ang mga ano, what are some of our international news? Before we go to Patalasas, I think we have something like two interesting news.
3: Tinaguriyan ngayon bilang pinakabatang Songwriters Hall of Fame ang singer na si Taylor Swift. Ang nasabing titulo ay unang hawak ni Carol Bayer Sager noong ito ay 43 anyos sa taong 1987. Habang si Stevie Wonder ay nanatiling pinakabatang nagkamit ng nasabing award sa edad na 32 noong 1983. Pasok ang mga artists sa Hall of Fame matapos ang 20 years nang mailabas nila ang unang commercial track. Para kay Swift ay nailabas nito ang kanyang kantang Tim McGraw noong Hunyo 2006. Umabot na sa 12 albums ang kanyang nagawa na umikot mula sa iba't ibang genre gaya ng country, pop, folk. Nagkamit na rin ito ng 14 na Grammy Awards sa US kabilang ang 4 na Album of the Year trophies. Kasamang nahalal sa Hall of Fame sina Gene Simmons at Paul Stanley ng Kiss.
0: That's exciting, no? Interesting. Na ang dami na rin niya na-achieve, no? Yeah, at a young age. Anyway, ilan taon na ba siya?
1: I think she's
0: 30 something.
1: 1989 siya, diba? Tama ba?
0: Oh, talaga. Oh,
1: father. Because of the album. Because of the album. No, my sister is the real Swiftie.
0: Yeah. Is she?
2: Okay. All right, labing dalawang nasawi sa pagbagsak na eroplano sa Missouri. Hindi bababa sa 12 katawang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplano sa Missouri, United States noong nitong linggo. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, naganap ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport sa lungsod ng Butler. Sa paunang ulat ng otoridad, wala umanong nakaligtas sa insidente. Kabilang sa mga nasawi ang 11 na skydivers at ang piloto ng eroplano. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Ang Butler ay matatagpuan sa humigit kumulang na 60 milya na sa timog Kansas City, Missouri. Sa ngayon, nakipag-unayan ng mga kinaukulang ahensya ng pamilya ng mga biktima habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
0: Ayun, magbabalik po ang magkatagabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
4: Ang mga pulang langgam ay nasa inyong lugar. Kung sa palagay nyo ay may pulang langgam sa inyong bakuran, ipaalam ito. Padadalhan namin kayo ng libreng kit sa pagpuksa sa pulang langgam. Hanapin ang Fire Ants Queensland o Fire Ants QLD o tawagan ang 132-ANT. Ito ang 132-268. Otorisado ng Pamahalaang Queensland, Brisbane. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Station sponsor.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Last stretch na natin before the night is over. Huwag niyong kalimutan rin mamayang gabi po from 9 to 10 p.m. ang palatuntunang
2: Jeepney.
1: Dadala ba siya, no? Si Nikki?
3: No, not tonight.
1: Ah, okay. So wala kang pagkain. Anyway, then bukas po ang Filipino Life. And then Wednesday, of course, is Filipino Mabuhay. And Thursday is Pinay Chika tayo. Huwag niyong kalimutan po yan. If you do forget, kasi let's say you're watching a movie like He-Man na 2 hours and 30 minutes, just go into 4eb.org.au // Filipino. Then hanapin niyo yung ano, yung programang gusto niyo pakinggan. So ano pa mga international news natin, Miss Chip?
3: Finale.
4: Balita naman galing sa Thailand. Pumanaw na si Princess Bajrakitiaba ng Thailand matapos na ito ay makoma ng mahigit 3 taon. Inanunsyo ng royal household ang tuluyang pagpanaw ng 47-anyos na Thai princess. Noong Disyembre 2022, nang bigla itong matumba habang nag-eehersisyo kasama ang kanyang aso. Sa ginawang pagsusuri ng mga doktor, ay nagkaroon ito ng mycoplasma infection sa kanyang puso. Siya ang panganay sa 7 magkakapatid na anak ni King Vajiralongkorn. Isinilang noong Disyembre 7, 1978 kung saan nagsanay ito ng abogasya at may 2 postgraduate degrees mula sa Cornell University sa US.
1: Wow.
4: Nagtrabaho din ito ng ilang panahon sa Thai Mission sa United Nations sa New York bago bumalik sa Thailand at nagtrabaho sa Attorney General's Office sa Bangkok.
2: Yes. And pinatawa ng 30 na taon na pagkakataon na pagkakulong si dating South Korean Yoon Suk-yeol na patunayan ng Seoul Central District Court na guilty si Yoon dahil sa bagong bigong deklarasyon niya sa martial law noong Disyembre 2024. Nakipagsabuatan din ito sa pagbili ng mga drones ng gobyerno noong Oktubre 2023. Una nang itinanggi ni Yoon ang nasabing aligasyon laban sa kanya.
1: 30 years.
2: Yes.
1: And that is our program for tonight. Do you have any community announcements before
3: go? Just the 27th, the gala, but that's, you know, per invite only. But this is going to be big. Yes. May pasabog.
1: Oh, so may pasabog.
2: Yes, very, very excited about this
1: How
2: one.
1: How exciting. Anyway, we'll end our program with one of course, the best performances in the Eurovision Song Contest in 2016. And that is Dami Im's Sound of Silence. Hanggang sa susunod ng linggo.

0: Malola malia ho e ki melele e tonga hono kotoa. Fifia ke utaritale le ki mautol ki o mo uniongong o meletio ke o mo afo ke televisione tonga. Na etali I he falealea I he pongpongi oi ahoni ai lawha wavave na e whakahu atu mei he pule anga ki he liliu hingo e ngahe potu ngawe e ni ihi ai pule anga. Ko e lao ko e niok I loa aia ko e lawha tontonu ki he ngawe wha pule anga wanoa waono. Ko e lao ko e ni na e whakahu atu ia e he pale emiano pele whakafanua makatu unga ke whakamaa opo opo ai ngai hingoa ai ngā he potu ngā we o whakatatau ki he hingoa o kutohi I he patseti kai malawa ke tali e ngahi kongana e whakatontonu I he patseti whakanga ngā. Ko I ngahi potu ngā we e nima he puli anga ne whakatontonu e he lao ki he nau ngahi hingoa taktaha ai ane kau ki ai ai toki whakalao e ni ai whakamawa he wahei ai potu ngā we takmamata me I he potu ngā we ngahi ngā we lalahi ai puli anga. Whalahi ai hingoa e potu ngā we whanua me kolofa e natula ki he potu ngā we whanua savea mo e palani kolo. Whalele I hingoa e potu ngā e pa anga ai ane whakamawa hei I he wanoa tāhiwa ai va a palani ngā we ki he ofisi e palemia. Whafoki mo I hingoa e potu ngā e whakatau aki mo I langa whakalakalaka whaka ekonomika ki he hingoa ne ngā we aki ki mua I he tau wanoa tāhiwa. Pehe foki ki he tokwha ofisiale e whakamawa hei e potu ngā e ngō we mo I tautai ki he potu ngā we ki he ki he e ua.
1: Ko ngā hingoa ko ne whahu ko he kohiri na ki he ahano whatonga. Ko hinga whawawe e la ko e ni ko hi ke whenapasi e ngā we ai pure anga mo fie ma ko mi panga ke update nga hilao pa pe fo ki ke tapa che ti ku mori mori pe se ko la no no en se ka na ni ri ko foto ma hilao ko ni ke u hingo po nga pure anga o kundima ai yo ko rock ni diu ta me wa fe ta ni ma se ta mo no fa pi pi ki mai ta ma mata ki he moi ke na to o ta ma mata mi he moi e wa fe ta hi ba se ama ke ho ni ke tu pe ia ka moe moi. Ono tok wha mawahi en ki wha ke tatau ai ma kehe ko eni tak mamata me moi ta me wafeta hi wasea. Ai ko niri o waki o fotu mai he lafa hanan ko eni. E ko ki he pon ngau savea. Kono tok tana ki mai ni hingoa savea pa moe special planning. Ne ongo o swa hoko pe ngau ko he pon ngau e. Ne tike ki update ia tau me hono niri o mea ko ia. I he pole anga tolu o sise. Ko niri o hono tolu he pon ngai pa anga. He wafeta hi wana e fa ma fa he ya pa ni me pa nga o fa pipi ki ofisi paremia ona to ki yo an se ta me wa ta hi ba pe pon nga o ke ge nga he fe fa ta a ki se o ro te pon nga o ke fa fo ki na hi nga ke hi nga ko na en nga o a ke pon nga o e ki mo he wa ta hi ba ai na to ki di ma pe wa ta hi ba na ni nga ki he m t o ro te pon nga o ke fa fo ki na hi nga mo tu a pe ta na ki mai ki a innovation ni o hange pe fa ma ta la e to pa mia ke di fa o si se ko e di di ye ke pon nga o ke ni e mi sta mo we e wafe taha o no, na e whamawa hei, ai tau tai me ngowe. Wa mai ke ahon ti ki whakakato e ngau ke no ririo hi ngoa whakala, uno to whahu man ki whakakato e ngau ke se.
0: Ne o ngone iai ngā he whakawhihu I he li liu ai ngā hi ngoa ko eni I he potu ngawe ai puli anga, ka ana e lau tu o tolu ai lao o tali I whalea lea o I kai ha whakaha loto.
2: I he e whemea ake pe ai whalea lea ane afi, ne o hake ai ai tokanga ke whalele I ai vahenga o kau ngai whapuli anga, ka uhi koi hiki koia o totongi koloa, ma tui mamafange ngai se vesi I tongani. Ko e tokanga ko eni, ne o hake e whafofonga kakai o tonga tapu ni mātou ke tā aisa keke.
0: Nei fotu uai e he whafofonga kakai o tonga tapu ni mā, aisa ke walueke, ke to'o ai whaipaanga e he puleanga ai maumea tokoni ai lautohi puleanga. Holoki mai paanga e 1 miliona ne wahe I ke ofise palemia, ke whaivia ke tautupu ki he paanga pe e taha miliona. Pehe foki ki holoki mai paanga e taha taha miliona o wahe I ki holo whaipaanga ki ai wahe owa taimi, pe wahe tu a taimi koe kaunga we ki he paanga pe e ono miliona.
3: Okay, 1 million ke program fo o pito pe. Ya pa na ke ya program be. Ulaki ma ko 10 million ke to tupu ko lo fo ke potung ko tunga ko. Dia kalau to nuang na tonga ka to tupu. Ko fo tupu ke premia na ton ke ki wakai yen. Na ula ba ke hame ke pau. Ko fo tu na la ba ma to lo ne ke we si ra e taume. 1 million ko ni. Ko lo ko 10 million ko ai ya ko ka to tupu. Ko ma ko 10 million ma halu to kan de na ka ta ke. Ke la ve I pe mo e ko ni fa to ko na tabu ko fo tu atu mo ke ka we ku risi ko e okupe okufu vivi. Ko ku tarka ngo tuan ka mo more ika ko fa more more o ho no wa ko po tuha pa u lo ki ko ni ma brion na ko ni o ku ha o ko ni o ku ta mai ko ni ki he kola ko ke pia u ki he e kore mia fa mo na mo ta no mo pa pi ta mo ni no es ke si no ko ne ku ne to nga e va he no I ta fa ko te ko hui ko tu ta mi fa nga ta ko la ve pa ta mo ka ko si o ko ni he iheme ako ni. Ayo mahino ko 5 milyon na ihen. Kako ko foto ate ka pa ko fu vivili. Toton de sopa anga pe ni milot. Ko pa ko ko mahi overtime. E ta fa pa ko hoko. Ako ni hoko ta ta milyon. E mo ton fu la. Ange pe ko mea xe. Ka ko la he ka u baka. Ka u ngai fa to ko la. Ko te ki no lo sia te fa ka ya te. Ko a fu fa ta mo e ai la hi. Ko me ha me fu si pe ha ai va hi. Ka ko lo pe ko ngai po tu ngao yo mahu inga o ko ton pe ya na na to ton ki hen. Ka ko se fu ken ala ko ni mai na fa mo re. Ka ko ko re aku ya te to fa ha bakai. Ko ni ma ko ni o ku i he ai ke ko la. Tu ku hi fo pe ta ta ha ya ke ono. Tu ko tu pe ha ki me ai loto. La va pe ya ai. La va pe ya no mi pe loto. Ko e mo ka ho ka ngako ka me ko fi ha ka te ai ta ai te au.
2: Ka na me a e ki pale mi ano pe fa fa no o ko stale pure anga ai ko la pe seti e tolu. E pat set la loto nga ke fa. Aki e pa anga ni ma miliona ki he va henga o ka nga we fa pure anga. Na ni te pe ok i kai ki fina pas le lei eni moyanga ai tupu fra ekonomika ai fonua ka huka sektor tau taha aku nau omi lahi ai panga tupu fra ekonomika ai fonua ka aku i kai ke fakai via mo ki nau tolu
4: ai no fatonia ni pore anga ki nau hanga o fa u ha fonua o ne fai ai sektor tau taha ai ne hanga fa tupu ai ma nga we ai aku ne hike fa henga nga we ka kai o ma to unga toro no ka unga fa pore anga ko huka nau hike ki sektor tau taha ma lunga ni fa henga ka anga fe fe ro ka tau fe nga ke hiki ha ke to unga ai ka unga we pe mo to unga na fa he o ka pau tau fe au ki mua se tau tau tau tau malohia. O tau fe au mua vahenga o te lele yange i e tori a kau i Asteria, pe a Monusila, me ngahi ngā au e ia o kiki fu maulunga i Amerika, pe o nofo livi i ni mo mea koe o kiki fu firma o he qualification i gesea. Ka ulaka ange ai se tau tau tau pure anga i he se tau tau tau tau ani, pe o tau hanga fasisina ai se tau tau tau tau ani i hono fai liai ai pure anga ai dia pe kai kai ki ne hanga fai via e ne se ta ta ta ha ki fa fe ho na ki pa mo to nga pure anga mo mama
2: ko u hi ka mahu inga hana fai via ka kai e fo nua ke nau ilo ai me ato tonu ke fai o ka hoko ha fata mak fai na tula o ke hoko hoko ata pe ai nga o office fa fo nua ki hono pule i ai ala hoko ha fata mak ki pe NDRMO ai polo kala ma ko fata o ke mo fa la hi ilo ki ka kai e fo nua tau te fito ki he kaunga au e ulo ki tokoni. Ko e polo kala māko ko e nigro tonga whakahoko ia ki he vahe whanua e wā, ki he kau ulua ki toko ni ko ia i he vahe whanua.
5: Meliami tonga mana. Nāne pehea i koe ngāhi ngāwe mahu i ngā whakahoko i ngai sentā ko e ni, ka tau te whito ki ono whakatau kei a ilo o kua ko i ke ngai fōfua toko ni, ki ono teu teu i ai kakai o tūku i kolo, ki nau mo ui ma teu teu, o ka whaiwhaiangi o ku hoko, whakafokwha, hawhatamaki whakainatula. Koe polokala māko koe ni o iai e tamua e ua, ki ono whakailo e ngāhi ngā ue to tonu, o ku tonu ke whakahoko i ngai sentā e ngāhi o tu motu, ke ngai mea whakafokwha, pehe foki ke whonga ngā ue, e ngai whale tuku anga koloa, ki ngai taimi whakainatula.
6: He sistemi koe.

0: whakatamaki. Whangi whakatamaki iki iau, mga whahen tolo pe, mga tolo he ofisi. Ka koe time kou kwa wei ko fu overwhelm me capacity pe whawire. Ai ka koe warehouse iu, ta tau pe mo ia, koe ako pe ki heanga, koe whukatutu koroa, koe hae system iu kwa wea ki ki hono. Tufa koe ngā hei koroa toko ni ki he kakai kou whaingata ia. I he whakatamaki. Pea mo ngā hei, ia process i pe, koe ha hono a stoka koe ngā hei koroa fo ou ha u, mo ianga koe hono au ki tua. Ai koe fwoi tamu ala hei pea ua.
1: Nā ne toi pe he pe, koe ngā hei whenga mālia li lei e ni ki ona whakai via e kakai o e whonua. Koe uhia koe mahu inga ai mo ui ma teu teu ki he kaha u. Nai ka mata e polkala māko koe ni i aho tūsi te i wawa u, pe nai kaumai ki heni e kau polisi. Tāma te afi, ka pehe ke kau ofisa pole anga, mui ngāhi fōfua tokoni ke he ke he pē. O kua manaki ke hoko ata polokala māko koe ni ki he apai, mo ewa, i e ngāhi tau mua ta tau pē. Mai o ngonga le te om televisione tonga, ko auri tea tau kapo.
2: Pea o ku ka watu ato ngāni ke ngāhi a lelea, mui konfile nisilahi ki he totono e ka kai whaingata i e whae sino, ai au kwa hoko ia ki lui office yo kautaha ngahe pulenga whatahataha iu e nā i niu i oke Amerika i he wikeni. I he tea watu ko ia a mamani ki ono whailonga i he ta ua fulu talu me he whamu o ni ko ia konvesio ki he totone ka kaiwhaingata ia whae sino poka Convention on the Rights of Persons with Disabilities. O kawata e kulupu me itongani ki he whataha hono tahiva ko e ni ai au iloa koe kos tahiva. Popua aho mo e whai kiki.
1: Nā takia toai e kulupu me he pule angatonga e pule lahi o e pot ngā ue ngai ngā ue whakaloto whonua po lotu paunga. Pea kaulewa ia kuluponi a whakafofonga tū ma'u atonga ki he UN, ka koe ambastoa atonga ki Amerika, His Excellency wa inga tone. Pamutale kita oi kau tahalawa mea tae iloa, pili mamisa. Ko e whakatalahi ko eni ai COSP-19, na mea ai asiki darseniale oi UN Antonio Guterres. Peheke kau ofisiale maolunga kehe, o naofa mo mawhai e ngai ngā ue whakalakalaka, ko a usia e ngai whonua lahi i mamani i he tau ewa noa kua hili. Ka na e toi whakamo mawhai foki ima fie mau, ke toi le leiang e ngā ue ki whakaivia o mo ui, o ka kaiwhaingata a ia whakai sino. Kau heni e whakawhainga māliangi o e whifononga aki. Malu wha o sosiale, ngā ue whakapolitikale, mo e malu mi he whakawahawaha a me ngai tūtu uni whiriwhiri mā nako. O kune ta ofiai e ka kaiwhaingata a ia whakai sino me ngāhi whainga mālie. Lolotonga ai ngāhi polokalama o e whakataha koe ni, nei kawa foki a misa ki e ngāhi a lelea whakawhituu ai Pasifiki, ki e toi whakaivia e ngai kautaha ma ai ka kai whaingata a ia whakai sino. I o ngongo tuku atu me ofisi ambastoa a tonga ki Amerika, ok pehe ai, nei whakaha e misa ki e whakataha anga whakawhituu koe ni ok mahu inga e whingawe aki, mo e whakotuu o ngāhi a lea pau ki e langa hake o ngai whainga māli e whewaewae aki mo whiako aki. Ke toi ngā unua ki mua ai whakalakalaka o ngai ngā ue ke whakakau katoa ai ka kai whaingata a ia whakai sino i tonga ni mo e Pasifiki.
3: O kou teo ke whakafoki mai e whiauhi a ka pōlu whawahi o tonga tapu i e tauni pea whakataha mohono taitari a tima ahi mai mi Australia he mahi nako septema. Ko no talake in he toko nsea e komitea tonga tapu ke repi talamai i e proklama wakai me tapailai ne ai whareni. Nāne pe whoko e hiri e whiauhi kua ta whainolo koia i e tōna ki, wainga tonga tapu e te uteu re vai e ngāhi vahe ki he whiauhi whahoko ia i e mahi nā kato u.
4: E roki vai ngai a kolomotua pe mohifo he malai halarona i kuna e hifo ake kai koe taha tolu ke walu. Pena e huike kua hiri angen e kona na keimia hono ua, kapana i kuna e hifo e osia ipe. Kako hina i kuna ia kolomotua ake kai koe taha ono ki he taha nima hifo. Oku hangana ke atke na tau whainolo. Kou wakai hifo ki he whakahoko koia e te pire kai kuna kolomotua pe i kuna mohifo e na kuata whainolo, te na sem whainolo. Pe kou tui koe te whai toi tau ia utoi kehe ono talanoa e pie a ke huike kaha u. Koe whakakako seko ni ke huike kaha u. Kanaka e whatau i kuna, tu ke? Kaha tau ia e ngot ni ara ki naua e urungia. Pe mahinore te natoki tau naua ki mui hahiri a huike taha pe mehe.
5: Ko e tāna ki atu pēni ki he tau uniongo, ko ia ko tā tāna ki mai mētonga, ai ia ko hono okwhakalalahi, ai mau o e whaito o kona tapu, ai ia oku lau toni a hono mamawha i whisi. Pea i he wike ko osi, ko mā anu hake hanga ahi pē keti i whaito o kona tapu o te kina i he potu tahi o tu lau. Ne whakaha e palemia

Ko uhi ko e tau a keni e whango folo, a e whaifatogi ato a le teo whango matakarini, o ku mariu e ngahi matakari kotoa e ni mangofulu tupu e le teoni, o whakahingoa e na ngahi polo kalama I he wike takitaha. O whaingofua le vai hono ma o kakato ato, I e mau pe si waha o pe, a e tatau o he polo kalama takitaha, ke ke toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko e reti ofo I bi hiva valu pointaha FM aia. Kei tu umoe lau, hiri ai tau e whango fulo e ne whaifatongia, ma ai kai ngā e vahe whanua Queenslandi, mo mamani lahi foki. Hoko rewa koha me mipa, I e whare whama fola reani. Me hake ki he maupe si vahaupe, I e 4eb.org.au. Io, koho o me mipa, tene puke puke whainga maarieni, ke tautou o ngona I pere o e otuanga o wha I he ngalo ea. Ki itotongi I he tau ko e paanga tolu noa e ka o ngā we, pe a paanga rewa e ua noa a e tamai ki ako mo pensoni. Manatu I koe fika o e mau ofisi ko tolu o wha noa wa luono noa noa, pe koho o whaka ekeke mai pe, ki he info@4eb.org.au. Ko e leti oni, ma ai tonga kotoa.